Konde, kama ulalila yue suwiri kariwanga ni weka basi. Basa ni kumulita ya hai. Wajibu ndi yoko mwamba ndi weka basi. Kama kani madalila yue kabasi.

alivo ena rambi ati wondi zao kuma sunga fana na wondi weyai ndio weka basi dia saka saka uyangana ngana